0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus
1: saves. Tabon na niya sugma, pero ang iyong pagtabon una, makita na to, tabon na justisya. Atong pagtabon niya sa atong sala, di man pwede nga iyan lang higugma, mag-fellowship to sa iya, no? And higugma siya, pero dili niya pwede na dili niya tabunan, no? Ang sala, dapat tabunan niya. Muna nga, the blood of

0: sagol sagol na yung istorya, pastor. Nag-atonement.
1: Atonement. Ang atonement is covering, sin covering man na siya. So, muna yung nagtabon. Kita kay, makitaan man ato, di man matabunan, God. Kay gamay, ramanggod ang ato ang sukod sa atong gugma. Pero di, kung nakuday ang gugma, di, no?

0: before his death. Shame.
1: Mas grabe, no?
0: Oh, mas grabe, shame. When you say shame, gihuhuan siya. Di ba ikaw, ano lang, tingnan ka lang head to foot, magagalit ka lang.
1: Makita na ito ang factor nga ng mga malain ka masilota because we are looking for ourselves. No? Ano mo nga, ikaw ang gidaog-daog, ang ikaw ang ipasanginlan, ikaw ang sama gitamay, sa nakita niyo nato na sa atong kagalingon. Unang usay masukot ka mag-react ta, pero tanaw nato si Kristo. Ang mga butang naghimo sa iya, dili para sa iya, para nato sa tuwa. Pero ang yet, no, gidawat niya to para sa kaluwasan, sa kalagsaw sa katao. Wala nga to, manang giiwan sa Ginoo nga love one another. Oo. Lisod man magpag-love. Ha? Kay makakita, magod ang negative.
0: Magod ka lang gani, Pastor, kung masuko na ko.
1: Oo, ano ba, oh?
0: Masilang araw mo.
1: Maski ako gano'y siguro, no? Magana, dahil ko, no?
0: Hindi ka nagmugod kasi wala ka sa lamin.
1: Wala. Nayusay siguro. Ingana na siguro na. Ingana na naong siguro. Ining ko ana. Nagka.
0: We judge as we see.
1: Pero wapo gidaya sa mga Kristiyano. Kamunay na mag-smile. Oh, buta nag-plastic do rin. Ano na lang. Oh. Inato na lang nato niyo. But anyway. Mayong buntag sa inyo. Gugma sa Ginoo pagadalon nato kada adlaw. Okay, mo na yung ato ang nindot nga formula, no? As we grow closer to the Lord, the more we understand His love to us, and the more we understand how we love others. Kaya the more farther you are in the Lord, magpalayo bunta sa nagang kita makita bang mga apan ba, mga piro o kanang mga kapintasan sa ibang mga kapatiran, kapintasan simbahan, kapintasan sa atong lungsod, sa atong nasod. Oo, oh, puro na kapintasan. Kaya ang tawag anak, sana dito, magiging pait na kaya nga to ang panglasa. O nga, naapil mo sa ayuda, nasamot na. Oo, oh, ngayon mo naman, ano ba ito ng ayuda nga mili, alam ang taon eh? Oo, oh, samot na. Sakit, no? Sakit ba palando mo nga Pilipino, naman ang tata?
0: Oo, oh, sige lang ka, ano yan?
1: Maragod ka lang mga senior citizen. Ang senior citizen, tama ba? Nga na ay mga ayuda ang senior citizen.
0: Napinili pa.
1: Napinili pa yung mga senior. Nausan naman ang taon niyo eh? Muna ngayon muna ka lang ayudas DSWD, di man ito manaway kay nindot muna kay makatabang muna sa katawahan. Pero muna ito nga, kanabang ang mga tao dili makonfuse gani, na para asa man yung ayuda? Para sa pinili lang ba ni? Pinili nga, unsa man ang pinili? Pinili kay low income, low income, income.

0: bad, below, low class na siya.
1: Low poverty na.
0: Pangit man na siya.
1: Low poverty na.
0: Oo, pangit man na siya nga pagtulunan. Para sa kuha na kay, the government is making a division. Oh, magkaroon ng division, magkaroon ng dili maayong kuan kay may naiayuda sila. Ang uban wala iayuda. Di ba division na siya? O so kung ang tabang sa gobyerno para sa tanan, para sa tanan. Oh, ang Ginoo na igud masato ang wa ta gipili.
1: Oh, narinig ko ngayon sa member sabi niya, ang dami pala nating pera sa ating bansa. Eh, bakit? Nagbigay sila na tag 2,000. Sino ang binigyan? Hindi rin niya alam. Basta ang dami nakatanggap ng 2,000. Eh, kung malaman ng iba, magrumentado talaga sila.
0: Well, may mga hidden na mga kuan, pagtulungan, ilaha. Oo. Kaya ilang justification for the personal, maybe personal interest.
1: Anyway, ang
0: gugma sa Ginoo, mo na may atong lantaon. Oo. Ang gugma sa Ginoo nga walay pagpili. Oo, tanan gihigugma sa Ginoo. Oo. Eh, imagine, gugma o matas Ginoo nga wa. Kasi may atong hatag dito sa Ginoo. Oh, ang gugma ta sa Ginoo unconditional. Oh, marang klase nga gugma nga walay pagpili. Amen. Okay. So atong batiho na nga atong
1: pray na ka,
0: nag-birth. Oh, nag-pray na kami ni Gideon pero wala pa tayo mag-pray. Oh, okay. Sige, mag-pray tayo.
1: Apo.
0: Okay, let's pray. Father, thank you Lord for today. Salamat Ginoo sa maayo nga adlaw imong gihatag sa salamat sa kusog despite o God sa mga activity Panginoon na sa among physical usahay Ginoo masulti na mga drain kami pero salamat Ginoo kang spiritual Ginoo kusog o God umunay maghatag o kusog sa among physical Lord karong adlawa amo kang himayaon amo kang sambahan Ginoo kaya walay rason Ginoo nga magsulti kami nga luya kami Ginoo kaya ang imuhang ang imong kalipay Ginoo mo'y kusog na mo o God we claim today even o God sa among nga paghimuon na pagsangyaw sa imong pulong pag-share sa imong pulong Ginoo kini maghatag o kini nga blessing o God sa mga taong imong giandang Panginoon na maminaw o God praying Lord na ikaw mag-open sa una-una, mag-hikap sa kasing-kasing o God. And give us also the wisdom that we can share the exact word, pure word, clear na word o God we can say mo. O God, pagpalaing ka sa araw na ito. Even o God sa among mga partners sa ministry, nagpaluyo sa pag-ampo, even sa kininga, the anchor, radio, Lord, Lord, salamat po.

0: Brother Tracy and the staff and even kay Gideon, Lord, pagpalain mo sila. Praying for a good favor for today, even sa signal and power supply, Panginoon. Jesus' name, Amen.
1: Amen.
0: Okay. Good morning! Once again, ang atong oras, mga igalay zone. Time check is 30 minutes na niya, ni Galas.
1: It's 7 o'clock in the morning.
0: 6:30 game niya, nagsugod ni Gidzon. Masulti na ako paspasa sa oras na, papa mo kayo gisulti na rin. Nagkapi, raman ko na rin. Abot si Ma'am Lloyd. So, niya, pagkatapos, nag-greet gamay.
1: So,
0: okay, shout out sa ta. Sa mga naminaw karon na adore.
1: Si Sister Amor. Yes, good morning, Pastor Bo and Mom Lois. Have a blessed Sunday. Yes, sis, good morning. See you later. Nauna na silang nakauwi kahapon kasi mga bat.
0: Apa. Okay. Ay, kalimot, unyang hapon, mga kaigsuunan, dari sa Lighthouse.

ayaw ninyo kuan, ayaw ninyo hataga gigayon nga di mo maka-attend. Hataga o gigayon nga maka-attend mo. Oo. Kaya nga naman, blessing man na siya. Pagtunan is blessing. Oo. Fellowship is a blessing. Oo. Ang pag, saan eh, pag, saan fellowship. Pagpaminaw, blessing. Oo. Yeah, ang kaalaman, ang kaalaman, blessing man siya. Tulad, tulad gahapon, no, it's a blessing. Naitabo gahapon, although, wala pa'y, siguro ng uban, wak magkaikaandam. Yung nabigla po ko, pati ganyan ko, ang schedule na to, ng challenge. Pero it's a blessing.